0: Amiwe, kaji nza bonda bo. Amiwe.
1: One more song. Pasa utasamon. Utasamon smigot. Utasamon. One more song. Awi nagagunok tinagam siya Jack. Musa kib kwento kenin dada. An kay gizyat. Kaking kwento an kay gizyat kitatawa. Kevin awe utatan tan kin tan kamon. Kevin kin tan kamon utatan. Ego in nagat nagamwat. Dada nagamun. Kispin kanihig. Kidiana? Owe nagawin sa nagamwat. Owe sin sa mo nago kitas ng kikinag. Kanaga na kwe kitatawa. Ega mo e owe nago ka. Emkonto ganyan dada. How he was. Ego get nats kewin na.